Kabisanan ka sa mga tabinay. Hi, hello. Kapirang ako agumayari ti kasalimbahan boros dusun ko. Hoy, aramay bo. Iti kasabon ta daw ko apat da bayan ti kiyo ko padam walu titulan ko enom 2,002 na padam enom. Kasalimbahan boros dusun bayan ti miyampay doho DJ Maida salinad talo jam mongoruhang mangambalut mamalihis do kayo kiyo. Igi sam jam ko padam duh da tanga daw iti kasalimbahan boros dusun. Sumawali dit kasalimbahan boros Melayu ditino kinaruhang kau di Aida. Rontak segar kih mata di jam ko enom po. Ampo tilo mo sana tika salimbahan at kaningaw FM. Kuhoy aramay bo sumawali. Aramay sinding-sinding dusun datarongo mayatit kasalimbahan. Amikuran hat kabar do kayud kaswabon bayan at tikiyo iti tadaw kumahatus onom na padom siyam do hiti itoon 2,002 na padom onom binti tapinay. Alam saan na taso sanong alidas kiyo. Sa kikiroh dit au pia alidas teka au sungkuro dati tapurimanan dat tadaw bay no posanongon na po ginawa tampinay ngao na pun da alidas nga au milo palagas-lagasan kya mga idwalay pangubatan. Bahang bagal kasasari kasalimbahan baros dusun di ti 2 jam na penting magkaringaw papurungo sinding-sinding to mo dom miyampay na gidat kapailan ngay kampay na ti kapailan ko ngayon tawan kapailan gata-gata magisaswai pa kapailan karaitot nuri program-program tika ko paragatan ngay di kapanaw tika kanjur id sarili datu atas keningaw. Jam ko pada misa orang awat kabar. Om ko sabun tarau ko apa titik ya. Jam ko pada misa telun hapud minit. Tukar ngoko dot capsule minggu bye now.

0: Ilan to kau at inkura kongo yatawan do taraw bay no idapat at wata siti pagun to kau lihi sa paginawa mi ampay sinding di Just Ready Gusip sumandak morotay sutanan sinding di duinawin siyaw na di ka kaningaw FM ko hoy aramay bo
1: magkaringaw di kayo
0: papawin sinding dusun taramay.

Tapi na ko itin ahor putan ko ngayon tawa ni dapat at watas. Kainan pa ng sakit, pagunta ko, tarabay no? Ipinalabasad ko, pisan Meteorology Malaysia. Iti ikaningaw, kasuban ba niti aurumasam, sadapon maninggarod miyang paitongus, mitonggoy drasam, idpipiro no kayo nun, iti katilombos gisam da tatuang kaya. Nudi inapat linasu babas siriba 2 na padam 3 darjah Celsius, babas akawas 3 na padam 3 darjah Celsius. Amitay na maruputan kasuaban bay na di rumasam idpipirhat kayo nun. Sadapon, gisam datatuang na panangat maningkarud biyang paitongos mitonggay drasam idpipirhat kayo nun. Linasu mantado 2 na padam 3 darjah Celsius, gisam da 3 na padam 3 darjah Celsius. Itambunan, kasuaban bay na di ruputan aw rumasam kaya. Sedepan meninggarud miampai tongus mitonggai drasam idpipirhat kayanon gisam data tuang linasu manta dat 2 na padam 3 darjah Celsius gisam 3 na padam 2 darjah Celsius tahurinahi dan nabawan pasuaban bainati rumasam idpipirhat kayanon panong sedepan gisam data tuang meninggarud miampai tongus mitonggai drasam idpipirhat kayanon. Linasu na pandang aman tadat 2 na padam 4 darjah Celsius, gisam 3 na padam 3 darjah Celsius. Ya, Eleanor, putan ko ngayon tawan di dapat at watas. Hitiit ko yun ang sakit. Pagunta ko, tarawbay na, tapinay ko. Pinalabos.co.pisan, Meteorology Malaysia.

Yang kita habis sending di Fabian William Id Pagandadan. Eh, tempo banyak detik kita pindah ke Id Pagandadan sempemugunan. Mengilah isai kemenangan World Cup de 2026 kio. Tak dapat bayar nanti hempialan lagi ngai pilih tanda tinimungan it sengin suangi tinimungan dia lah ya. Harap pasan di kalion kopi senangan di dia di Jema ilolo geton mimbolotok om abarakatan kenod paralan karaja hino id konti ka amin tapi nai. Alumis kesari babang di letadau hiti watas tenom kusabun bayna amunailan rumah samna sedo pun kah Irenak ya tempinai anu kagia di pesingkaranan di andasan ku om gisem dot sedopon not tadau rumina sampamad pitanga dau ka DJ pembalan apa ti sundait kia saropod mandat pengkeringau ka oh suai nadi sundait nukia Asasan kaya kapi sundait nu digulut dikio. Pengka dika sundait dikaliun debay na saugian empuayon momonsoy. Pagyahawon naginda gisam magisasap dumagano ka. Atuk. Saugian empuayan dat momonsoy. Pagyahawon naginda gisam magisasap dumagano ka. Mamasan ako nagi sanang kaswabo na mangintong dot highlight World Cup kumadyo Simpson, David Sandow, Narumbay, JJM, Katie, Tantaburo yung mo yung sanan kong balutan di tangawli ang mga lab talinga magkinangaw radio kaningaw FM. Kuhoy aramay bo kadi kaliyun. Alayd na dita na kaulay JJM at ikasalimbahan kaningaw FM at ang kangaw kantagyad marabuat. Pasiwata ko ti isa pa kawagupason kaya pagulod magkinang autokod kapilan katanggata dati, no? Hello, kapisanan ko sa bandi JM, makukuro abal, tadaw bay, no? Tadaw ko apat, oy DJ, ka tapi na mamay gutil, kyo? Pagkuro po nga, itkalansanan po kasasari to ko ikalidasan, miyampay nga magkikinang kaningaw FM, hebat, aramay ko piyo, miyampay barakat, mantad minamangun. Harus sudah wil ku IDJ pinuh ku hilang karena haditiro. Oh bila malam memuhu dah sudah wil ke hilang ranahon. Baina tadap ku apat kadali huay memelikui ketupat pitemuan idu atas keningau. Keh. Keningau FM karangahan menikin tadau aramai senong kopio. Pansikau DJ M. Bye kanti. Temu giat baina kio. Masih kau nak pasang dok kayu ngadua tapi naik kaliu nam lagi mamai gutil pengkeringau pemaramai kesalimbahan kia rongohan dat magi

Har WhatsApp tindakan dekat man tadi. Cumil lah ngaran daw jus orange. Purugia jus orange ya. Matad kampung Kolombong Tambunan. Ay penang nanggol pemat Kolombong Tambunan ti jus orange. Kabisanangan kesuapan DJ amahal gatang-gatad amahal gatang-gatad kantalanda di nga apanday mamanaw. Oro ya pandai mamanaw kyo memutakon. Apan de mama nauri kantalan kam nokuro kopiori daw-daw no kan tud harut memerian kon DJ tepungan nga amahal nu kanti tepungan nga amahal nu mic ngawi-ngawi di bae ka iri no kapasian dat bae no. May dat aw mamanawit kantalan kyo tabi nai jus oren manga kagasay kagasanom giratan na pong agas kamay na pwede nga igampiyon na kyo mabiyanid kayo nandit o tingalig kahno padat bayno ti boros kadit kadielo rasam no trumhok te komisiri ba ino pait swai-swai minsawat ngawi ka lolo minatit gatang dot babarang nanggan di sundait di kaliun di de ay sa mumbal mamaraiti it paling dot tasanang iti bobos tasanang iti sundait daw di Sogian ompuayon momonsoy pagyahawon nagindog gisom magisasap dot mangano ka. May ko insama kay kyo. Kumayon na pati nga iti iti kanta kandit mamasod at aguang dot bayna. Teko mamasod kanjur dot bayna.

Sinding di tino mata di Datu John Gesa opus kudika augina ompoglu di mata di Hosiani Kiwon Tihan. Maya kepe nudih kepelan di tino kita binai tadau tapa ramai yang toko tadau minggu ti kedua pada misa titulan ke enam. Kumada kayu di taro po tapak kio. Ano na kasiwatan diti dat mongoy ruba daw ng kanilan alay na tao na kuli kio. Mongoy ruba, mongoy ompuya dat molahing. So, hindi na po molahing nga auto kanilan matiyam gisam dan sera yolo dat pahingampay dati kio. Katalib na po mati itimpo din nga aw na milagulian. Sariyang papanasalan nga aw na mati gumulit ang Pinay. Bamara TV Pirata Pinay Mumbal, mamarayat iti sundayat di kalyon. Oh, alaku kia dot haro nohot nugyari haro it panginsamok. Ito pinay linus meringking kapisanangan kesuaban dia DJ. Kurungan na po insulapi kantala nam amu na haro kombi ukao. O ikarayat dito pinay tenuk ya. Ipa pala mamanawit nuk ya kantalan. Kamatan dati pamarayat di sundayat di kalyon DJ. Inakatalib bo bagimat kamatan. Iti bay no bo.

Halo DJ Maida, kepisanangan ke Suabon. Lalu gatan mi boletok inkonti keningau FM ku hoy aramai bo Dennis Tokudu-kudu sarayo pisuk-pisuk mamasan nukuk maten sanan tambalut mag kinangau keningau FM. Lalu gatan toko menuguang karaja tikita daw iri-irina DJ, bye kanti. Ya san lagat-lagat toko ti kumarajad menuguang ako pasion kyo Dennis Tokudu-kudu. Simbar kuno pa nga whistle country kadito pinay AG walukusung kyo samok na dawisil nga haral patiti sa kago intangay toko Francis tuya matad pantay baru simbar kuno pa sundayt di kalyun nga main bola take a bola kadi hindi kyo nga karay tito pinay Francis tuya. Ilan na pamarit sundat di kaliun. Bul, teka bola kad malayo. Harap pulot pasan datang pinay nga iti nga. Manta ko kawagu pulong pasatin. Okay. Pasiwata ko pati kapailan. Iti na pa nga program seminar ka ibu bapaan kati kihantalan dat papayang kawas kamilan malahingay karaitat kagunan dat ano ti kalidasan na mental tang anak ay timpud bay na tito kamayan dat i digital kati kyo nagi pangilan karaitat wayad pamagunaan ditit gadget media sosial kumad emosi am kawabayad tang anak kati. Iti na pa nga pohoro ni Dewan Super Chamberlain SMK Kaningaw 2 da tadaw kotolud minggu tis akiya kadoon na pa na mapatulan ka onom katimpun jam katurutol na hapon minit kasuaban gisam jam ko isa talib tangadaw.

Ya kakal takaw iti magkaringa o jam kahupad 8 minit tadat bayan dati tapinahit ito ko na jam ka 2 ti kasalimbahan Boros Dusun kayo. Kapisanan kumadi aman kan, salam Malaysia madani kumadi ka DJ Maida. Pukapisanangan papanaw karajahin o konti, ay amat kan matad baginda kayo. Asasari magkinangaw iti radio toko, Angela Seritim kasayanganu, Portugal isa, Congo iso kati ay kada sedih kio kan lagi deh awag ya sedih ti aman kan irin na pagyanga bunga-bunga nagiri iti na po pumainan dat mimbul nga ano kagya deh ay so imustahil ka samanud i tinimungan dit o purimananud agaris na milag ka manang nga milohid ala tinimungan dit aw nupi manan na ka manang na ilan kyo. Tiba-tiba kag Portugal ka man ang bay na. Kapisanangan DJ, mamasan ako kumag kadua malahing ko. Tadi-tadi ko hilay kampung Batu Tujusuk. May pahitpasan kapisanangan tadaw kaapat. Alansandad alidas tariri mo DJ. Mumbala ko dadi mamarait sunday at jawapan ko na pang amembul. Kung sikaw DJ, oh... Azila Patrick ang kontak na pamarait no tapi nai nga narait nga diteno nga kung si kahanto kontak na gikyo diteno pagi nakata dit pasan di tapi nai tinga gumugi ako pia din san-insan nandakarikatom gawoy dit nuri patikidon ni

kapailan ka go tikya tapinay iti na po nga karaitot pamarmen maal hijra mantok dot dua watas itikya watas kaningaw om nagi watas suk mantok na po dot titid kaningaw nga kaduna po diti tulan ke nom kadaw ko onom diti tarikat jam kasiam dot ke swabon gisam dot apongo kaya na po nga hila i dewan supa cemerlang SMK kaningaw dua akya. Amiti na po bagian watasu kadaw nga kadaw na po dam turud tulan dat bay na di tarap ko nang panagi jam kawalod kasabon dahil i Dewan Pangukab Kampung Binuaw Tangasok. Amiti na po program biti nga pagkikiro ngayon pa himagana di kumaduad bayan menteri 2 i Datu Sri Panglima Haji Mas Sidi Manjun.

Kabisanan kemadi Johnny Alingit Bakiau. Kunci kamu kina ngau kio. Kuncian kunci gantung ikan talan boy kadau. Oh. Mandau pongkapo kemadi tempinai di tenu kio. Isa gangaran diri. Kelo mamanawot kantalan. Segar. Oh, jus oren. Pasan kemadi jus oren. Kuncian kunci gantung at kantalan ka. Ay, DJ, minaginipi ako manapod bul kasadap ko, dungura ko hila lantay arul kasari malarikyo, kakawago di juice oren, adada. Saripi yun po di ngawid, bul kyo, gama-gama na matutid, adala namin tong at World Cup. Obisa na nga, di ka DJ, kumano gidi basagan, mananom dat baino, may rihat-rihat ako, arul ko pyo, tong karigus. Kumana gidita nga mi juice o mi isa di bikid ka.

Tua pagin mong kinangaw diti kaningaw fm.by na tikiya. Mulong piya datang kangaw diti mantong diti World Cup. Atang kangaw dat nuna po man taguangad ka pasiyan nga sumiwat ka sa rimag kinangaw kaningaw fm ang posikahan nagyakap yakyo.

0: Eh, tudo kayo pagkate. Tudo kayo po. Ay,
1: nakuro, nakuro. Dapo, dapo, harap po ti WhatsApp na tambalot. Dapo, dapo, dapo.
2: Hmm, dako yun na. Magitarungak to ko umiagal dit. Inga, itarungak ko. At ang kanga, ko gadoa din na telepon. Dako yun.
1: Harap ba dati paguhatan na tambalot. Dapo kiyo.
0: Dapo yun.
1: Basa ko po ti.
0: Dapo, dapo, dapo. Ay. Oh, gumuk na paguhatan na tulunit ti.
2: Ko na jadi ko na di kapit artist the binder kyo
1: amo bugya nga adi bugi ma ogumo na ginakago group do WhatsApp
0: si bukti Instagram po kago
1: tinina
0: TikTok po kago
2: adoy do gima kyo kana matu ge pemugunan do binder kyo mitorunga kami agali minso do kawago
1: umtang kya dan penedamot ni teh
0: di narolano dia yang sila ginawa.
1: Eh, rino gibo. Ikah ano lo?
0: Kon, ikah mo gaya mga to.
1: Ang pekuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko gaya mo gihumihum po.
2: Ogo mo nagiba tambalot na hinod. Alipon do kayo do nga. Mangangat ko gaya miruba. Alay, dano ko piruba.
1: Ala kayo.
2: Sayra, ano po nung kapiruba ka pitaro nga kam? Eh, nakawago telepon. Tabuangan do kayo. Takyadan po bagyad. Taro.
0: Siyaw, ay, sila. Nakopi ko na handphone ko.
1: Yoko nga adi na hila na.
2: Ako na mati mambalot
1: na kuya. Dugi mo ang kadabagera di no.
0: Kumaus di ka po yung
1: kumaus
0: sila.
1: Kumaus ko piyog yun.
2: Kumaus na di.
1: Kadabagya. Nakopi na dahay telepon.
2: Ang balanjaya ko din din.
1: O di jirin.
3: Di mo lang bos makinangaw kasalimbahan Boras Dusun. Kiningaw FM. Aba!

0: sini mata Abdul Wahab Piginawan kita. Menegat jam ko pentelun pada mana minit terdet ke suaban kia. Amar kata jam ko pada miso korongau ko dot kabar magal kasasari tempinai. Pasiwata ko ti ito kapailan kayo. Iti na pa nga isa program di onjuran da sekto kaburuan sa sumikul PPD Kaningaw may ampay sa kadung dat puruan counseling watas Kaningaw ang PIBG SMK Kaningaw 2. Ito program seminar ka ibu bapaan gati. Iti na pa nga kihantalon dat papayang kawas kamilan dat malahingay karait at kagunod kalidasan mental datang anak itimpun bay na ti itimpun digital kati kayo. Nagiwaya kuma di ito pamagunaan na gadget ang media social kuma emosi ang nagikawawaya datang anak. Iti na pangapaharon dot kaduna pada mapa tititulan bay no kontak tadaw ko tolu. Katimpun na jam ko turu talon hapad minit ka swabon gisam jam ko isad talib tangadaw dahil i Dewan Super Cemerlang SMK Kaningaw 2. Katimpun di ke isa tulan ke enam kia tulan di bain datang pinaik kau haram dah dihit pegaduhan mantah dat perintah mentok datang anak di kiumur isi ribad hapada menom tahun milad harat account dat media sosial iti na hati wakon tinggi sama dat perintah ti dat manalob diti tuwaya diti media sosial kuma datang anak. So, amilat aliman dat waya ano pa ditit kamen dat gadget ang media sosial kaya nga agayoh kopya hot waya daw kampayatan daw kumbayatan daw kumada tanganak kaya mapagulong makinaw kamagus sinding ti pasiwata ko ti pasan di tapinay Alinus mamasan kumadit group misingila boros dusun miagal di JLB RB Tulon Suk Kaningaw hombo-hombo ko na po mamasan magkinaw ti kasalimbahan boros dusun Kaningaw FM ku aramay bo kati. Maginata ko sinding pinyampatan di Hector John i Silvilina Billy. Lisih tupus ko.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pagundit pirait-rait, Italy, insan pakawagu na kalabos mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pagugunan ingapat diti. Ako na kasuang intalo misusuhot. Serad ako nakatanod dito 2008 o 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania na sila tinimuan kapagulo na kasuang misandikot mantad Oceania serad FIFA minamaruhang slot mantok pagyamungan pagundila.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ko tinggaligani ponong piwalitan pagguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to ko no ito ko sabagit magigiyon nga milad sumili umatok om talinga diolo. Maruputa tababayan adit awas anong it ponong kawigan sabah kumades kom it numur usung walu siam walu anam talu iso walu iso teka mayadat whatsapp usung isa iso anam talu talu iso iso usung turu teka mayad maritim Malaysia it mas siam siam siam miampat eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongau ko sa limbahan Boros Dusun, Koningau FM. Aramay mo ti sinding tongorongau. Kihoy, aramay ba?
1: Mata kapila na ba na ti jam ka padam iso padam 2 minit adat ka swabon. Hiti tako na i jam tahuri na ti kasalimbahan Boros Dusun kaya. Pupusan na jam ko pa dam duwat tanga daw bagal kasasari sa walihan ni dag kasalimbahan Boros Murut. Ang mababayan tarong ako tika sa abunta daw ko apat iti jam ko pa dam

Kabisanan ko di JJM. Uy, wago na gig ko yung bulay JJM. Ahaso ko pia bay na ko pisanangan DJ kanti. Alas sa tadaw kya, marabuat na gahinad tambunan. Malaso na pa ko pia tadaw kya, tampinay o mintulungungungung bagya kya. Makimamaha edad oruhay ko puli marabuat nga sarasaron kasarin no katingaligan boy. Ang gumuan dat manginom de tuwaig to mod kya. Ang nung aw na po nakapiasa nga lang natadaw may mga matugya dit sumadap-sadap na to itaw nung nakapi adala nakalaso tadaw. Maginaw to ko ti sinding dua sinding paranghan kutik ya. Manta di Jemisius Manggata kaos da kapatayan om nagi manta di Joanne and Johnny. Sansagan ay saguno. Kaninga FM ko hoy aramay bo.

0: Makinangaw ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningaw FM. Tadaw ko iso, Min Singilo, Boros Dusun. Tadaw ko duo, Kosorow, Kapunangku. Tadaw ko tolu, Sondukut. Tadaw ko apat, Kapsul Minggu Baino. Tadaw ko limo, Sifoni Rohani. Tadaw ko onom, Anoh Mimpanaw. Tadaw Minggu, Mikutup Kudo. Kuhoy, aramay bo!
1: Kapsul Minggu Baino. Kapsul Minggu Baino.
2: Kaya naman natin yung payo ko dito pinay Jelis Gundaya, malahingan dat kampung, kampung nuntunan apin-apin. Misal pati nga man ang maras karayt iti at kampung kaya. Pero nalinay no, sa magi malahingan kampung dito pinay Jelis.
3: Naman na pa nga sumuang ko nito ano mataon na sa bagi na wayo dan katwa kampung itila. Sumuang ano mataon.
2: Pagulo ko kapiya, mangilat ako kod karayt iti kampung nuntunan dito.
3: Kamayan na pada nuri at susuyan dito kampung dito, dumanon na pa dito, barbaras dito, malingan ni Gulo pa. Iti na pa kampung nuntunan dito nga, dan kinaretan na pa nuntunan nga, aray kakagya lakas ni Gulo, pad pagano'n nila duwaygam, harpira-pira lakas lah, jadi irin naman nila untuna diwayg dat iti. Habis nga agumo, it tangolun nga yung mata nila tabunan, mata nila naukarikat dito, kakasusuyan dito lah. Jadi iridit mandela bangun tunai di waigam auntun de. Jadi pamusaro di malenga pangano di ngaran dat nontun kami na pati nga nontunan dat waig dari banga minande de la waset isang ngaran nam nontunam kera na pati dit maid lay da di nga maid la pangwa pamungaran dat kampung nontunan am kisam bayan na kampung nontunan na di hiti pagigiyan nakombal ko dat ano re minangintab dit 5 taon din nakatalib ikasasili ko nagidat sa bagid bayuran kamong dahiti turna to sa tuwan hapat nga iri 5 taon din nakatalib dali atong bayan ko dat bayan na labi nakantas sa ribu na ako pagyadin naman sa yat ano re update ka ba dusun na sabi mat dusun kapetit gumuan na pa nga dusun mantat tembunan lah liwa kami natit mundo liwan kapetit ko susukupan okay mong si ko datawin na ginat kumadat parintalah do kita ko dit bayan na nga pamayan dat pasukup na di ba it pinangusupan dat parintati suway ke di tengah laterik ba lampung-lampung ba iralan-ralan lagi tengah senang nabi di lagi bawalain ditimungan nga tok naman saya yang temen dia ngawe ngapain kurupa nga agumu pet it bagi ihu pandat nagetit kumadat perintah to kailangan at bayan na nga musim rumasan papigyan sararuhay-ruhayam aragralan irinat ano rin harapan na kailah. Oh ya, yeah. Sa bagay natin sa it, pamagayat na tulon at ginuman ki, arahidahay na makihup, mamansay na isa at megal ka, tatambuluyan, imintungangis. Mapeng kura pang haran at namansay na hitit eh, mapiswayan na pa nga, ina pa nga, tanuri, idan minsan sandiri kaya. Jadi haran na git, iti community kabat di project Tagal Kampung Nuntunan nga ako pa rin nagay na update gisam di harat inambaling kahangan na waig bawang di gulo ako pa rin nagay na update iri na man nagay imaniman nagay lah magitulong kapihay na umasit isa iririkatan dit kagaya tatulon sumuang tinuntunan
2: nudit kalansanan din sa bagi sumulon na puyuran kampung kaget kalansanan no dat ano pa dahi katahak ay kapaburo dat parinta at ako magigyan ulit eh.
3: Yeah, ay sa naswad kalansanan ko nga kaysa na pakapiya nga mumanga ko dadat misang puro pakapiya tulong dahi kampung ng tunan sapat duwa makampung dahi kampung ng tunan ang kampung mararagang nagi sa ngulo na ko nag-i-adit at bayo dan kampung dat it bayan na pati arahe ako dadat misampuro pa gulo iti tulun na iti Irena na sadangan ako naging nadat papalamos dito puti karja-karja dat sa bagay bayo dan kampung ay tutunan takaw dan dat it lag kampung ampong suway pagun-pagun na suway ang labi pati ang lapos dat itit pagun tako mire na pia kalansanan ko lah bisampuro baham umusaro naging dahil nung ano it maan kapiragay ito ni okay mo titila amigal ito
1: Kapsul Minggu Paino Kapsul Minggu Paino
0: Manuang tibu miapai pakanakan kataliway
4: makinangaw ko silimbahan Boros Dusun Keningaw FM.

Rati pasan di andong maya di ti Facebook. Hai ke DJ kepisanangan ke sobo nom tabi tarau kapat nagi kyo kumadika kyo kakago. Kepisanangan ke sobo nagi kumada insanan tambalut kini ngaw FM alang sana lidas dangawi yo lete insanan. Iri-iri no seropo pun sikau kati. Kumadi terhian tu sinding lalai di iti sinding penyempatan di lain aibit temi Datu Francis Landong. Peguhatan.

Aba tabi na ikaw iti ito kono digaling pupusan iti kasalimbahan Boros Dusun keo ponsi kono do kayo minagkinong manta dite nupo gisam dat bayan nati kumada ko dito simbayan keo tilamos na do magkinong udahay gisam do jam ko turu tatuo nga kasalimbahan kaninga FM iti tino sumawali kasalimbahan Boros Murut kagulin na kagu kasalimbahan Boros Malayo do jam ko tulus sa dapon. Saan ba pong sikaw kumado kayo kayo? Kapiro nga huwi kawagod kasalimbahan do sumusuot kayo tabinay. Dua sinding bitang kaya danto kog kasuaban bayan na timanta di Alicia Rosti Antonius Tusak Piyupusan. Sinding di Robby J. Harap yung balutan. Harap itong kaya dan. Gisamdat kapi salawat kawago kya. Tamangan na do kayo kalidasan. Tamangan hot katingaligan. Nay nako po. Bye-bye.

0: San Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakeninga FM. Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.

0: Yo, mokono talunga menit po yo. Yo gini o, inatangan tayo no kaulayan na pabukat ko ngangay. Ondo malap ming korong ngura po ko nong oro kapati. Rais ko, mga to na bilin-bilin mayara WhatsApp, mayara umang sa siyam limo balu siyam o nong balu o nong balu. Igondo po yo, pabalain ko ramin. O sa siya ramin, ondo tingin po mokono RTM click ti. Sa ka mangkinong ngura kining ofe mayok. Aragino ti, mabuli ka o magilong piala dunia. Ara TV OK. Ara tingin po sukan. Ara RTM click kam download min RTM click no also sera min kondok po yo napa download ra RTM click no mabuli ko mampa download ra RTM click ara telepon no tatanggalon min naginoti mabuli ko magilong pela dunia bela dunia ti ara isura telepon tatanggalon min kapa matigini po tingin po magilong ra TV naik mabuli download ra RTM click amon lagi nati na salunod kaluayan TV mabuli mo download ra tingin po RTM click ra telepon am naik ra TV am jam karo ramagun no malupus tingin po tanah-tanah pagun tingin po malupus tanah-tanah pagun malupus inatangan kaulayan ti jam karo sabay jam katalu magun no yogini o pagaman monsoy pakitakan da rimba-rimba min mayara Facebook, WhatsApp, amnek, TikTok may
1: wow ko yung so kosan malau tayo kubulos mo to
2: ay amanci ho ang kuling ko ngiling akaray ko to kamansi-mansi gando ulo nileng halari nintalan ko no sino sampa ahung hulok huliaway tambak punsin tapi gando ulo matong ipahilong
1: oh ko yung so paiklano rakining FM
2: oh sino ki iklano ka ng FM to
1: iyo
2: ano nga amdingo ringo ngara ka ng FM tom ikakapan di ora ilo ake iklan
1: gini ane dirun kalau masalah mangkir ngawurak kini ngofem no teleponi pegawai pemasaran di loti nombor telepon usung balu tulu talu-talu balu usung balu rondo
2: yauka nonce yakino kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karaiku tu
1: topot kini yang so ati lahir malupus lagi tio masuang ulun moi pembali rakadai mutu mabuli po yang belanjain muraki
2: pakuan wai
1: bah bukan aku po
2: yuyu
1: bapai kelani teleponi am
2: yuyu.